ka o busy wa batlhatlhamolola wa batlhatlhamolola matlanka nnete ya sala ga re batle gore ne re themele kane re ye kwana le kwana kore o pepesa pinyane matlanka commission e ne mona ya dipatlisiso ai a hwankga jwale ke mona go sotlhelela jwale gore lefapha la seponisa kore section ya baetapele fela 3.6 billion rands kore motho ka mong go bolela gore o fumana tšhelete kana ka 5 million ka selemo. Ai, Afrika Borwa e na le tšhelete. Mamedi o di bona jwang? Na wena tšhelete o lefapha le e sebedisang o bona boleng ba yona? Are we getting for value for the money e re e patalang ya gore re lefe batho bao? Gobane batho bano ba lefišwa ke rona jwalo ka re lefe lekgetho. Nna ka nnete re a bo bona boleng. Noto supa tlhano nngwe tharo pedi robong robedi tshelela. Mamedi ke la ka tsa maikutlo a gago re ke re fapanyetsana maikutlo nna le wena o ko latlhelatlhele re utlwa rena wena ditaba ga di eme ka mogaletsele jwalo o di bona jwang 0751329986 ke mao ke mathang teng o tseba selela setšho jwalo se ya o bitsa se ya o hwetlha se ya o atumetsa se re latlhela he. Lahlela he, lahlela. Noto supa tlhano nngwe tharo pedi robong robedi tshelela. Mamedi maponesa baetapele mo no di generale le di brigadier. Ba lefšwa tšhelete e kana ka e ka ballwang ho bonyane di milione tse 5 ka selemo. Kore ka mantswa mang ha o thumetho ke brigadier. O sentse mmalela gona mone go dimane go gola bo ma 5 meter ga se bothata fela na value re a e bona na ke yona potso ke e botsang ka jeno ke yona e ke e botsang gobane ga re sheba lefapha la seponisa makoloi a ntse a haella dibakeng tse ngata disebediswa tse itseng di ntse di haella maponisa mao ba mona re bone ba bang ba fumana gona le crime scene ba jafatse gobane ga bana disebediswa tse lekaneng motho o sa naganne bophelo ba e fela gore ao banna motlhomong ka fela mona ga bana le disebediswa tse lekaneng le tsa go itwanela fela mmuso kapa lefapha le sebedisa tšhelete kana ka 5 million go lefa baetapele ka sedimo a soka aiyaya and ga ke re baetapele ke re moetapele ka mong hai mamedi ya ke tsene wena o re 0751329986 nka thabela voice note nka thaba ha nka ukwantsola hao le wena o ko kene se ya le moyeng sena kore ho be ho tlenyana tjena masetšhaba ntloko ka motse thabong ka Welkom ka Freestata hela o tsebe Welkom ke mo ke tswang Welkom mamedi utlo tsebe ke mo magidela a tswaletsweng teng ke mo kileng ka holela teng kore ke bule ya mahlo ke phapha tjena ke Welkom ko jwetse ke a mmona masetšhaba ntloko o kene kore mona o re ga re sa tlhoka balaodi ba bangata re tlhoka maponisa a nang le dikoloi dithunya le disebediswa tshireletso ya setšhaba ke yona e lokelang go etelelwa pele masetšhaba ntloko motsethabong Welkom tanki re kgone boa re ya leboa tle tanki mmele metsotsong e ne e setseng e le leshome fela pele gore a borobedi le wena mamedihlelatlhela wa gao molaetsa re utlwa rona wena ditaba di le tjena o di bona jwang re ke tle ke kena ka mane ka qwaqwa ke thaba dimatlhwa a tsena tse mona tse mohodi ba re haiba dinyewe tsa DNA di ne di bokellana go bolela gore toka ya dieha tšhelete e tshwanetse go sebediswa moo e tla thusa setšhaba teng ke kgotso molapo o re tebola le ka qwaqwa ka mane ka letshele maduke hela ha re o letshele maduke o itse fela re o qwaqwa ke nna fela a sa kenya mohatlanyana e o tsebe qwaqwa ola le dibaka mono bo bolata go na le dibaka mono bo nka se lebale Brugambush go na le sebaka se bitswang otho ke 3 rand e nkile ka fitlha mono ka lemo se seng re fitlhe ebile ne re ile lefung ga tšhabalala kaekae ga bo kgetha yes e makidela gala ra fitlha Brugambush ra fitlha ra kena ntate bjale ka nako gore motho na santse ana itshela ka metsi ya searabia bjale ke re banna bjale ke kae mo motho pota ba re bona mane 3 ranteng fitlha mono ntho tsotlhe ke 3 rand tse 3 banna ga ke sa opola le rona ke ka selemo sefeng fela nkile ka fitlha ke tsamaya le mavengere go na le kgaitsedi ya ka tswang Zimbabwe kona ke Samantha mavengere ke tsamaya le JJ go le monate ntate re a qwaqwa fela ne re ya lefuna fela e ne le kgetlho la pele ke fitlha bo Brugambush.
a ke le bo ha wena khotso molapo ka.

0: 011 Radio News.
1: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the pulse of Jozi. Ditaba tsa hora ena di balwa ke Eddie Magidela. Mo mamedi dumela hle. Dipatlisiso tsa moraorao di senetse hore bommasepala ba Johannesburg le Ekurhuleni ke ba bang ba bommasepala ba bane naheng ba ileng ba lefisa baahi ditefiso tsa motlakase tse sa dumellanang le molao wa selemo sa 2024 le 2025. Ho tlalewa hore ditefiso tsena ha di a ka tsa dumellwa ke bolaodi ba naha bo laolang energy e leng NERSA, jwalo ka ha molao o laela baahi le mekgatlo e sireletsang ditokelo tsa bareki ba re ba tshwanetse ho busetswa tjhelete eo ba e lefileng ka tsela e seng molaong. Ho lebelletswe hore bo masepala ba amehang ba arabe ka botlalo mabapi le ditletlebo tsena le mehato eo ba tla e nka ho lokisa boemo boo. Letona la dipapadi Bonono le Sotso Gaten McKenzie le tobane le kgatello e matla ka mora ditlaleho tsa hore leeto la baemedi ba Afrika Borwa mohopeng wa lefatshe wa FIFA le jeleng mmuso tjhelete e ka bang dimilione tse 31 tsa diranta. Mekga e meng ya dipolotiki le baahi ba re tjhelete ena e ka be e sebedisitswe ho ntshetsa pele dipapadi tsa batjha, ho lokisa meaho ya dipapadi kapa ho tshehetsa mananeo a bohlokwa a setjhabeng. Lefapha le sireleditse ditshenyehelo tsena le re leeto leo le ne le reretswe ho matlafatsa dikamano tsa matjhaba le ho phahamisa seriti sa Afrika Borwa lefatsheng. Ditsebi tsa moruo di hlokomedisa hore phetoho lefatsheng e lebisa tshebedisanong ya dikoloi tsa motlakase e ka beha mesebetsi e ka bang 8,200 industrying ya dikoloi Afrika Borwa kotsing. Ho tla ho bolelwa hore ha mmuso, bahlahisi ba dikoloi le batsetedi ba sa potlakise matsete le kwetliso ya basebetsi bakeng sa technology e ntjha, batho ba bangata ba ka lahlehelwa ke mesebetsi. Industry e kopa mmuso ho hlahisa leano le hlakileng le ho tshehetsa ditlhahiso ya dikoloi tsa motlakase le ho sireletsa mesebetsi ya maAfrika Borwa. Re hatela pele. Mathata a ka hare ho Public Investment Corporation e leng PIC ka bokgutshwanyane a ntse a eketseha ka morao hore batsamaisi ba tsheletseng ba se latele ho emiswa mosebetsing ha mohlanka e moholo wa tsamaiso kapa CEO ya ntseng a tobane le dipatlisiso. Bahlahlobisisi ba re ho tloha ha batsamaisi bana ho ka ama botsitso ba mokgatlo o okametseng matsete a dimilione tse dikete tsa diranta molemong wa basebetsi ba mmuso. Ho sale jwalo, boto ya PIC e re e ntse e sebetsa ho netefatsa hore mosebetsi wa mokgatlo o tswela pele ntle le tshitiso. Re a phethela. Letona la ditjhelete Enoch Godongwana le re le ntse le na le tshepo ya hore toropo ya Johannesburg e tla kgona ho lokisa mathata a yona a ditjhelete le tsamaiso. Sena se tla ka morao hore dipuisano pakeng tsa letona la baetapele ba toropo mabapi le tsebiso ya ho qetela e fuweng masepala ke mmuso wa naha. Godongwana o re toropo e tshwanetse ho potlakisa ho ntlafatsa tsamaiso ya yona ya ditjhelete, pokello ya lekeno le phano ya ditshebeletso ho baahi. O boetse a re mmuso wa naha o tla tswela pele ho sebetsa le toropo ho netefatsa hore ditshebeletso tsa motheo di fihla ho baahi ka nepo. Tsena e ne le tsa hora ena. Kgutla hape o fumane tse latelang.
0: Zero 011 Radio News. The afternoon takeover. The afternoon takeover. 2 to 6 p.m. Monday to Friday. Drive time radio.

0: rena bile re gorogile ka gare ga sekhutlwana sa rena, sekhutlwana sa renya ke sheng gona mo go 0751329986. Nna le wena re mmogo gona mo go 011 the pulse of Joyce. Go pele rena go le ke nana go lagago la mamorato a ke lena go lela la afternoon drive mo e le gore jaanong re ya goroga re tswa mešomong ya rena ka go fapafapana ga rena ka mo mebileng. Re a le bona gome mo nakong sa fetseng pele re tla ba re le gare re abelana tshedimošo le lena gore le tsebe gore mo e le gore le sepela gona le ka ba le bolokegile bogole bo bo kakang. Re tlo ba re gokaganya le bo Constable Baloyi, re buša gape re kgopanya le bo Superintendent Xolani. Re tla ba re boledišana le bona fela ge nako e ntse e tswela pele, gomme re lebeletse kudu ka mebileng ya rena ka ge e le gore bjale ke nakwela ya peak hour, ke nakwela ya chile time. Bontši bja rena re napile re ikela ka malapeng a rena gobane re šomile go lekane. Freshly ground bana pele ba tla go wena ba re Nomvula ke re ofang yona ga jalo. Nako ya rena re metsotso ke 27 fela, re ikela iring ela ya bone.
1: We are the Pulse of Josie.

0: 011 Radio News.
1: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the Pulse of Joe. Ditaba tsa hora ena di balwa ke Eddie Magidela mo mamedi dumela hle. Dipatlisiso tsa morao rao di senetse hore bommasepala ba Johannesburg le Ekurhuleni ke ba bang ba bommasepala ba bane naheng ba ileng ba lefisa baahi ditefiso tsa motlakase tse sa dumellanang le molao wa selemo sa 2024 le 2025. Ho tlalewa hore ditefiso tsena ha di a ka tsa dumellwa ke bolaodi ba naha bo laolang energy e leng NERSA, jwalo ka ha molao o laela baahi le mekgatlo e sireletsang ditokelo tsa bareki ba re ba tshwanetse ho busetswa tjhelete eo ba e lefileng ka tsela e seng molaong. Ho lebelletswe hore bo masepala ba amehang ba arabe ka botlalo mabapi le ditlhobo tsena le mehato eo ba tla e nka ho lokisa boemo boo. Letona la dipapadi Bonono le Sotso Gaten McKenzie le tobane le kgatello e matla ka mora ditlaleho tsa hore leeto la baemedi ba Afrika Borwa mohopeng wa lefatshe wa FIFA le jeleng mmuso tjhelete e ka bang dimilione tse 31 tsa diranta. Mekga e meng ya dipolotiki le baahi ba re tjhelete ena e ka be e sebedisitswe ho ntshetsa pele dipapadi tsa batjha, ho lokisa meaho ya dipapadi kapa ho tshehetsa mananeo a bohlokwa setjhabeng. Lefapha le sireleditse ditshenyehelo tsena le re leeto leo le ne le reretswe ho matlafatsa dikamano tsa matjhaba le ho phahamisa seriti sa Afrika Borwa lefatsheng. Ditsebi tsa moruo di hlokomedisa hore phetoho lefatsheng e lebisa tshebedisanong ya dikoloi tsa motlakase e ka beha mesebetsi e ka bang 8,200 industrying ya dikoloi Afrika Borwa kotsing. Ho bolelwa hore ha mmuso, bahlahisi ba dikoloi le batsetedi ba sa potlakise matsete le kwetliso ya basebetsi bakeng sa technology e ntjha, batho ba bangata ba ka lahlehelwa ke mesebetsi. Industry e kopa mmuso so ho hlaisa leano le hlakileng le ho tshehetsa ditlhahiso ya dikoloi tsa motlakase le ho sireletsa mesebetsi ya maAfrika Borwa. Re hatela pele. Mathata a ka hare ho Public Investment Corporation e leng PIC ka bokgutshwanyane a ntse a eketseya ka morao hore batsamaisi ba tsheletseng ba se latele ho emiswa mosebetsing ha mohlanka e moholo wa tsamaiso kapa CEO ya ntseng a tobane le dipatlisiso. Bahlahlobisisi ba re ho tloha ha batsamaisi bana ho ka ama botsitso ba mokgatlo o okametseng matsete a dimilione tse dikete tsa diranta molemong wa basebetsi ba mmuso. Ho sa le jwalo, boto ya PIC e re e ntse e sebetsa ho netefatsa hore mosebetsi wa mokgatlo o tswela pele ntle le tshitiso. Re a phethela. Letona la ditjhelete Enoch Godongwana le re le ntse le na le tshepo ya hore toropo ya Johannesburg e tla kgona ho lokisa mathata a yona a ditjhelete le tsamaiso. Sena se tla ka morao hore dipuisano pakeng tsa letona la baetapele ba toropo mabapi le tsebiso ya ho qetela e fuweng masepala ke mmuso wa naha. Godongwana o re toropo e tshwanetse ho potlakisa ho ntlafatsa tsamaiso ya yona ya ditjhelete, pokello ya lekeno le phano ya ditshebeletso ho baahi. O boetse a re mmuso wa naha o tla tswela pele ho sebetsa le toropo ho netefatsa hore ditshebeletso tsa motheo di fihla ho baahi ka nepo. Tsena e neletsa ho raena kgutla hape ho fumanetse e latelang.

0: se ka loka magareng ga lena ya ariatjo fela are ka mogodile gore dilo di ka gona a ke nagana gore le nna ke roale se e leng sa ka le nna ke na pele ke tswe ka se.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Ke yona bongo mafine bere go file ke yona ga jwalo the way kunga khona ka mogogoleng ka gona ya ebile ke be ke napile sepedišana ga botse two le yona tlhogopoledišano e le gore letšatšing la le gono re napile re ikakata ra ikeketa jaanong re napile re tlo ba re boledišana ka yona nna le wena gopola gore mola moragonyana ke lekane gore gannyane ka go sebela ka re tsebe gore bona e tla re ga e rata fela e riela ya bone ka moraga ditaba re tla ba re boledišana nna le wena ka engwe poledišano e le gore e tloge le botlhokwatlhokwa kudu go batho ba e le gore ba tloga ba tsenela tsela tša lenyalo ke banyalane batho ba ke rile wena ka re go fele go kwagala molelo o mongwe e le gore ka ba molelo e le gore o ka ba e le gore o tla ka moruti goba o tla ka yo mongwe wa lapa kudu re boleletse ba le le gore ke batho ba le le gore ke baemedi ba lapa batho ba bagolo ka molapeng re bolela fa ka letsatsi la lenyalo go bose go tletse mashabashaba ke a latletse ge go fitlha sona sebaka sela sa gore bjano ke ba tle ba lelae wena le molekani wa gago go na le ntšule le mošhele le fela le tswelela kgafetša ba re go tloga tšatšing la lehono lena ba babedi lena ba le re kopantšhitšeng fa lena ba e le gore le biditše setšhaba gore se tle se tlatsetše seo e le gore le a se dira lehono jwale lentšu le le gore le fa lona ke le go tloga tšatšing la lehono lena ba babedi le monwana le lenala ya ba re le monwana le lenala lentšu le ke gantšhi le gantšhi mo meketeng ya manyalo le a tswelela le a tswelela jwale ka bua go wena ka potšišo ka re na ge go diragala gore monwana le lenala di kgaogane na go tla bo go diragetseng gobane polelo e boletswe ke baruti e boletswe ke balapa e boletswe ke mang le mang gore tšatšing la lehono lena ba babedi le monwana le lenala jalo shifa re bona monwana le lenala di a kgaogana lenala le ka kwa boithabišong le banna goba monwana o ka kwa goba lenala le ka kwa di kgaogane ba kopana fela ka lapeng ka nako ela ya go tla go tlo ikhutša nako le nako ga ba mmogo fela batho ba go boletse gore le tla ba monwana le lenala ngwala gona mo go 0751329986 goba o ka romela voice note re kwe maikutlo a gago gore ka ba le rena wena ge go setse go diragala gore monwana le lenala di kgaogane na e ka ba le gore go diragetseng gona fa.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Ye ke yona the powers of Jose 011 ke mo le rena re gona go pela rena go le sa le thomile ge rata fela irela ya bobedi roba re kgaogane le wena ge tlo rata iri ya boraro ke na pele go topela Rihanna o tla go wena straight. Yeah, I said it.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.

0: 011 Radio News.
1: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the Pulse of Jozi. Di taba tsa hora ena di balwa ke Edi Magidela mo mamedi dumela hle. Dipatlisiso tsa morao rao di senetse hore bommasepala ba Johannesburg le Ekurhuleni ke ba bang ba bommasepala ba bane naheng ba ileng ba lefisa baahi ditefiso tsa motlakase tse sa dumellanang le molao wa selemo sa 2024 le 2025. Ho tlalewa hore ditefiso tsena ha di a ka tsa dumellwa ke bolaodi ba naha bo laolang energy e leng NERSA, jwalo ka ha molao o laela baahi le mekgatlo e sireletsang ditokelo tsa bareki ba re ba tshwanetse ho busetswa tjhelete eo ba e lefileng ka tsela e seng molaong. Ho lebelletswe hore bo masepala ba amehang ba arabe ka botlalo mabapi le ditlhobo tsena le mehato eo ba tla e nka ho lokisa boemo boo. Letona la dipapadi Bonono le Sotso Gaten McKenzie le tobane le kgatello e matla ka mora ditlaleho tsa hore leeto la baemedi ba Afrika Borwa mohopeng wa lefatshe wa FIFA le jeleng mmuso tjhelete e ka bang dimilione tse 31 tsa diranta. Mekga e meng ya dipolotiki le baahi ba re tjhelete ena e ka be e sebedisitswe ho ntshetsa pele dipapadi tsa batjha, ho lokisa meaho ya dipapadi kapa ho tshehetsa mananeo a bohlokwa a setjhabeng. Lefapha le sireleditse ditshenyehelo tsena le re leeto leo le ne le reretswe ho matlafatsa dikamano tsa matjhaba le ho phahamisa seriti sa Afrika Borwa lefatsheng. Ditsebi tsa moruo di tlhokomedisa hore phetoho lefatsheng e lebisa tshebedisanong ya dikoloi tsa motlakase e ka beha mesebetsi e ka bang 8,200 industrying ya dikoloi Afrika Borwa kotsing. Ho bolelwa hore ha mmuso, bahlahisi ba dikoloi le batsetedi ba sa potlakise matsete le kwetliso ya basebetsi bakeng sa technology e ntjha, batho ba bangata ba ka lahlehelwa ke mesebetsi. Industry e kopa mmuso so ho hlaisa leano le hlakileng le ho tshehetsa ditlhahiso ya dikoloi tsa motlakase le ho sireletsa mesebetsi ya maAfrika Borwa. Re hatela pele. Mathata a ka hare ho Public Investment Corporation e leng PIC ka bokgutshwanyane a ntse a eketseha ka morao hore batsamaisi ba tsheletseng ba se latele ho emiswa mosebetsing ha mohlanka e moholo wa tsamaiso kapa CEO ya ntseng a tobane le dipatlisiso. Bahlahlobisisi ba re ho tloha ha batsamaisi bana ho ka ama botsitso ba mokgatlo o okametseng matsete a dimilione tse dikete tsa diranta molemong wa basebetsi ba mmuso. Ho sa le jwalo, boto ya PIC e re e ntse e sebetsa ho netefatsa hore mosebetsi wa mokgatlo o tswela pele ntle le tshitiso. Re a phethela. Letona la ditjhelete Enoch Godongwana le re le ntse le na le tshepo ya hore toropo ya Johannesburg e tla kgona ho lokisa mathata a yona a ditjhelete le tsamaiso. Sena se tla ka morao hore dipuisano pakeng tsa letona la baetapele ba toropo mabapi le tsebiso ya ho qetela e fuweng masepala ke mmuso wa naha. Godongwana o re toropo e tshwanetse ho potlakisa ho ntlafatsa tsamaiso ya yona ya ditjhelete, pokello ya lekeno le phano ya ditshebeletso ho baahi. O boetse a re mmuso wa naha o tla tswela pele ho sebetsa le toropo ho netefatsa hore ditshebeletso tsa motheo di fihla ho baahi ka nepo. Tsena e neletsa ho raena kgutla hape ho fumanetse e latelang.